balonio, radio ton soni goro ni seyin o. Radio ton soni goro ni seyin. Ka tete ka fa ko mo kuyo. Eto ton fo mo loye ti won ni. Asha ti se na fi ato sawon to kuro.